0: 98.5.
1: Yes, Egan.
2: Isa kita ukya na akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pakalas trip ka na. Yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kay magpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masa na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujud tira ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
1: Oo.
2: Niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka, Pastor na bijimak, na ulian doon siya.
1: So, wak na inoon madalag, wak na madalag hospital? Wak na. Okay. So salamat kayo.
3: Nanay los ni Pastor. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba. Dili siya kaginawa, dili siya kalakat nga layo. Dayon ginna ako nga bagpalit sa bigimak, bistingin ninyo. Dayon kay nag-inom sa Pastor Cinco, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka. 30 minutos, aya ka magkaon, ginna ako nga kuan mo duha-duha, 3 times a day, Pastor kay tatlo kadlaw siya nakainom. Palibang mo sa Pastor Puro Klima, nagpasalamat sa Pastor kay naayon siya.
1: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
3: Pastor, salamat.
1: Kisa ni Palihog?
4: Igan, Nene, Dadaw.
1: Dadaw, Igan, Dadaw, unsay ato?
4: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
4: Salamat po sa bisimat, Pastor, kay ubat niya kong ipon, bagin na ako, nawala din ang ubat.
1: Ano bang imong ipon?
4: Oo.
1: Papos, nawalan mo bag?
4: Oh, ginawa ko.
1: Nawalan sakit?
4: Nawala pa ng ubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay. May buntag. Para ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian ko.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa hospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Yes, Igan.
7: Isa kita ugyan ah, kung banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pakalastris ka na, yung masasadyo ko, ako siyang dilugawan, kay magpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ako siya, sanduga. Then pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siyang giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti Rabaku, muna siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siya, Pastor.
4: Oo.
7: Oh. Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka-Pastor na Big Mac, laulian doon siya.
6: So, wa na inoon, wa na madalag hospital. Wa na.
7: Wa na,
6: okay. So, salamat kayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kisa ni Paliog?
3: Kisa ni May Urungan, tagapatag kustor.
2: Asa Alanib?
3: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak kustor ba? Kay nagnukrabi sa order na halakha. Na yun, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gisanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya maoy na lata yung ulo na katol? Ang ulo?
3: O sige. Kaya baho dahil. Akong gipalitan nilang igan ilin Vigimax.
2: Vigimax, okay.
3: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
2: Okay.
3: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, Pastor.
2: Okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang ganang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige manggod ni Og, paminaw sa inyohang programa. So, ingon ako sa ako ang ganang itingan na to ang Vigimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
2: Okay.
4: So, itingan na ito karon, arang-arang na siya, nakatulog na daw siya ang tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
2: Dili siya katulog ba? Ayo kani adto
4: tungod sa binhod sa ihang mga tiil ug kamot.
2: Ah, kusodi katulog tungod kay binhod. So sa ato pa medyo sakit nga pagkabinhod.
4: Sakit gyud daw, Pastor, dili siya
2: okay.
4: Katulog.
2: Unsa dai trabaho sa imong bana?
4: Andalo.
2: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod tiil ug kamot.
4: Oh, Pastor.
2: Nakadungog ko sa programa imong gipalitan og Vigimax.
4: Gipalitan ako siya, Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga IDs lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon ako siya gipainom.
2: Yes.
4: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
2: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
4: Oo, nagpalit siya ka battle.
2: Nakaiskot pa kayo po nga, taas pong sugar kini imong bana?
4: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
2: O, so kamusta na siya karon?
4: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
2: Murag naaputo imong gibate ka ni Addo?
4: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainom na po ito sa Vigimax capsule, naulian niya po siya. Napon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang giingnan nga 50 lang ang Vigimax capsule kay ang akong tiil nga nagpupong o sa ang bana, naulian man.
2: Salamat sa Dios o ang ang giinom Vigimax Plus.
5: So, praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga Vigimax. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So, nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang Vigimax as in gyud makaayo. Kay wak man gyud ko gadayon og kuan, kanang wak ko makuha igyud og matres hantod karon. Dako pa salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang Vigimax nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon. Buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tay nga ang akong ngipon, wala ko'y tulog, sige ra kog ugom ug eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko. Kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot o ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun o giupirahan. Pero siya wala kid maoperahe. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong Vigimax, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyon pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag Vigimax kung unsay akong batayon.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh. 98.5.

0: 98.5.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
2: Kutirinyas ka magunay.
1: Si?
2: Kutirinyas ka magunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Lagi na ako kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong pata.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nag-ubang na hapon man ito. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha kanlaw na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha kanlaw.
2: Duha kanlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
4: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, na-crack ang bukog.
3: Na-crack ang bukog?
4: Oo, akong di pa lugo sa magkukulakaw, pagtimang hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Lagag ba, Juan Pastor? Abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontil. Natong Domingo, napalit na ako Digimax, kaya hubag ba kayo?
3: Oo.
4: Talwais, ginawa ko, Pastor, unong pito ra kabo akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditomar. Talwais, ginawa ko taro na ugian man.
3: Nikupos ang hubag?
4: Hubag kayo, akong tiil.
3: Karon, wa na nagubag ron.
4: Nagkupos na, Pastor.
3: Nagkupos na. Di na.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakas tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Atong ikuang kanyang hangulo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa corners, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihidang diha po na bidimak mga isoon. O diha gayon sa obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka nako ng kaayuhan pinaagit sa instrumento sa bidhima.
6: Good morning, Pastor Dan.
7: Yes, sa palig pala ila, and then tagasa.
6: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga Kiyari Manolo.
7: Dudu-akop, Kiyari Manolo. Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
6: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa bidhima nga akong napalit.
7: Okay, sige pa tayo na igan.
6: Ay, namagod kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maulili kay siya maka dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, ubitin mag. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nag-gamay na iyang tiyan. Maka-ihi na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa ubitin mag, akong ipalit na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagyan dito Ginoo o makatayo sa balatian.
7: Salamat pagtawag o gadalay.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, gingnan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man, wala mang gigumaloya nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bigima. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigima gyud. As in, makaayo yun kay katungkad. Bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo. Nga nigawas yun apol-apol. Murag kinumo kadag ko. Ngayon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak. Natingala sila nga. Pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo. Tapos pag tulog kag adlaw, gikan karo tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying B. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B? So, naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
2: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
3: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si Ato Igan?
3: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan, akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubagyang kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, galuwi sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato eh. Kuan, kanang mag-uot ang iyang kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos ang iyang atay, nagubag pag yun?
3: Oo, atay lagi kasing-kasing ato niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Ato. Wala man gid siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, manggut ka ayaw kung banagot.
2: Okay, so...
3: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang o inom. Dili siya makatulog.
2: Okay, Igan. So, dako na mo na gasto sa hospital?
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigimax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, nakadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatid, yun na kong ampo. Unsao naman ako, anak kong baan na nga, sitig inom sa tambal. Unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no? Tapos wag pa-check up, unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
3: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan. Tiin,
2: okay.
3: Ang siya ang sipod. Tapos
2: okay.
3: Gihapon yung... Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, ako na nakaitambal nga all in one. Nitisling ko, kuhan yan. Yung mangka nga pinagpala nga gamot, di. Moto nga, yung kutisina na ito ni Pang magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo. Oh.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna to nga, kuan ka na naang. Tabang naguna siya, kay muhuot may iyang dugan. Mag-isod siya pag-inawa. Pagka-inom niya, anak Pastor Dan, hindi. Nagyod muhuot daw iyang dugan. Pag-sabuton daw niya, murag, mag-isod siya pag-inawa. Mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala si Pastor Dan. Hantag ka lang. Mawala na kid naguot ang yan dugan, Pastor Dan. Pasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa. Nakaila ko, Pastor Dan. Nga nakahibalo na ako nga. Maayog din niya ngay siya, Pastor Dan. Hantag ka lang. Dagana ko siya na ako. O nahurot nga. Gara pa, Pastor Dan. Ano siya bahala na daw makagasto siya na ko. Basta mamaayo lang.
2: Okay. Igan. Salamat kay Igan. Og akong advice kung naminaw imong ba nagkaroon. Ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
3: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan.
2: Okay.
3: Nga mag-sigarin. Inom, ayaw na din pagbalik, anak, kung gusto
2: okay.
3: Kang mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat ka, Igan, ha? Salamat kay Kais pagtawag.
3: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko lang Diyos, Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa Tagum.
4: Mag-atik si Minigo, Igan.
2: Sige, padayon.
4: Inom, mag-iba.
2: Oo, tapos?
4: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
4: Oo.
2: Daghan.
4: Oh,
2: duha ka bog, Igan. So, okay, nag-inom kag Vigimax. Okay, salamat kay Igan. Salamat kay kayo.
0: Nani 8.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog taga asa?
2: Si Marjitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
2: Nako'y arthritis.
1: Nag-arthritis.
2: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify. Yes, igan ka na. Kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa... about BGMAC.
1: Yes, go ahead, igan ka na.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
1: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
1: So, saan natabo na yun?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
1: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
1: Okay.
3: Igura na kay, kanang nauga.
1: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay
3: BGMAX kanunay.
1: O, si ato masulti sa itong mga tigpaminawan.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga magkahinanglam ta, makatabangan ta.
1: Amen. Salamat, salamat. Kayo.
4: Unsa ato igan?
5: Nakoy magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
4: Unsa day ang sakit?
5: Duha na kabulan Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na kanang
4: tasbok
5: sa julin Pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil. Aguy ngingig kay tanaon Pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha ka buok Pastor.
4: Duha ka buok.
5: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, Pastor.
4: Yes.
5: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
4: So, nakasimba.
5: Salamat, kid ko sa Ginoo, Pastor. Naghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
4: 2 months. 2 months nga naglubog, nakigda lang.
5: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
4: Upat lang kakasula ang nainom. Nakabakod.
5: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagdito mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ta na.
4: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
5: Sige Pastor.
4: Okay, salamat. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas, kay aduna kay gibati sa lawas?
3: Oo.
2: Unsa na imong gibati?
3: Kaning wag tagid bitaw.
2: Dugay na nga imong giantos.
3: Dugay na mga 10 anyos, pito kag buka ko Vegemas na to mar.
2: Oo.
3: Nga nihinlo na kung ka. Kala na ni undang mong supasto, kung makaayo gud ani undang mong supasto mayak ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon nawala.
3: Kung nawala-wala na siya, ibalik ko sa Dr. Mar.
2: Okay, salamat kay igan na. Salamat kayo.
4: Hello.
2: Yes, akin siya ni Palihog.
4: Igan Bering ni Pastor Dan.
2: Yes, Igan Bering. Kasi ato Igan Bering.
4: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog. Kaya nagamay na ba ya?
2: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
4: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
2: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom.
4: Nakapalit nang ko diya o isa ka buti
2: niya. Sotelia? Yes.
4: Anam-anam nun niya. Inom.
2: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa Vegemax Plus.
4: Oo, muana lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vegemax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gulutilya, na po diya sa kuhan sa Bascos Pharmacy. Naya po yung retilya. O, di ba ka sa itong Kabigan Center?
5: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngun ko, ngun sakit niya? Kalintura. Kung sila yung good ang Vegemax friend kay nang sa kuhan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay dili mo ko magpakawala og Vegemax, nagpalit ko sa malandag. Unsa nga kuanab ko bi isa lang. Ingko duha dagana lang sa dili isa lang. Ako gyuning anong tanawon og maayo bagyod. Ko iampo ipod. Ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naayod ang iyang anak.
2: Okay.
5: Kalintura gyud to siya, gikalintura gyud maayo. Pagkaugma unsa maligo na ko mo. Hey, naayo naman ko. Pagato na pud nako siya ang anak. Ingko plus dalon maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang ito ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
2: Okay.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
6: Actually, sir, ni-try lang yung kuhan ng Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Nadungog nung po na ako sa kuhang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Nag-apply ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
5: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
6: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
5: 5 months.
6: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasi ko order dyan sa kuang kailang na ako dyan nagabasis kinapawan, sir.
5: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingunin mo sa mga naminaw karon, sir?
6: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegemax Plus, sir.
5: Okay, sir. Salamat, sir.
7: Magpangalan ng pag-aasa, ma.
8: Violeta Dawa, pagpuro si Alani
7: po. Okay. Ma'am, user ka o aroma?
8: Aroma.
7: Oo. O sa yung beneficyo sa aroma sa inyo?
8: Mayo siya sa panamot, mga katol-katol sa panyo, tuto sa baka. O bisan mga katol-katol sa imong panit kung kanang murakag na dapaw o ayos siya.
7: Pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
8: Dugay na.
7: Dugay na.
8: Pero karoon pa ko ng interview. So good sa aroma. Nagsugod na kuan.
7: Sa Vegemax, user po kang Vegemax?
8: User niya po na.
7: O sa i-beneficyo sa Vegemax sa iba?
8: Ayos siya. Daghan ang iyang pwede dala nga balatian, labi na sa hubap, sa ubo, o isan sa kalibak.
7: Sir, maingon niyo sa itong mga viewers na ba, sa itong mga produkto? Higyan niyo sila.
8: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung hindi atong nagamatugan na maayos sa sarang balatian.
5: Yes, Egan Marites.
9: Testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinuod ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuman.
5: Oh.
9: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang sa acid dito sa iyang ba-ba, mga minuto lang, naluwa rin niya. So, okay. So ang iyahag yung ba-ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So,
5: acid,
9: ang
5: tupos,
9: nakum na yun ang iyahang ba-ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o Vegemax. Then, mao lang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ra gyud nalata og maayo ang baba.
5: Okay, so kamusta ang bata karon? Okay na siya?
9: Oo, okay na, Pastor.
5: Okay, salamat sa Dios, no. Salamat. Ingon ang importante nga na Vegemax sa atong balay. Salamat kay Iga nate. Salamat kay Igan tisog blagan lang nga damulog.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuwa ni Pastor sa kada hubang San Francisco Agos San Del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak Pastor. Ikaduhan ako na ayo aning Bigimak Pastor kay sa una akong apo Pastor nga gidinggi na kuha na sa doktor Pastor nga iyang triplet is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumar og Bigimak Pastor tulo lang ka kapsula nakarecover dayon sa Pastor ning balik ang iyang normal nga triplet.
2: Na-admit sa ospital ato higayon na.
1: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
2: So gipainom nimo og Bigimak, so kalit lang nga misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Nga. Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Dios.
1: Ako na pod ang gigamit sa Bigimak Pastor kay sakit kayo akong ilib Pastor kaning ubos sa atong kusog nang pagbakod nako makadaon Pastor kay sayo man ko sa akong uma.
2: Oo.
1: Kapiging sakit kay bakod Pastor mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko Pastor na kadesisyon ko nga mapalit ko Bigimak ng palit Pastor o 20 ka kapsula. So akong natumar ka Pastor 5 lang kabuok na wala ang akong gibati Pastor o akong pagpangit Pastor murag na ay migawas na kasit kayo sa akong agyanan sa ihig Pastor o mga ito pagkahuman ato Pastor mga glakadla wala na ko gibati Pastor sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa alas pagtawag. Kinsa di palihog?
3: Si Sir Mujer Nidres kinilagan Pastor Dan. Palit ko Bigimak dito lang igan ka na. Salamat sa Ginoo Pastor kay awala na gyud ang sakit akong napalapa Pastor din dili na sakit itno.
2: One man ka nag-antos dili ka di, makalakaw ka adto o dili ka kalakaw?
3: Grabe gyud makalakaw ko Pastor pero
2: grabe ka sakit
3: akong mga
2: kwan. So unsa ka to taas imong sugar o na kay arthritis unsa ka no?
3: Amo dato Pastor kay wala na pagbuo ato na pagtigam sa doktor.
2: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
3: Okay, ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang Bigimak. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang Bigimak. Kapsul, may nakahit ako.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
3: Alimot. Si Charboy Dayag.
2: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag. May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo. Mabuhay ka dingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sayang atong paabot sa atong mga tigpaminawan.
4: Pasalamat sa atong labang makagawang Pastor. Nga, ang Bigimak, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinoon sa mga asawa?
4: Itong last February, Pastor, isakitag diyan ang akong asawa. Then, among gi-admit sa Kibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean niya sa doktor nga kuhan, ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Then, walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuhan, Pastor, tungod kay mahal man ang private kani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sigil niya po sakit ang iyang tiyan. Then, niyangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong time. So, niyangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga Bigimak. So, maurak to ay akong ipamintin sa iha. Buntag o to hapon. Ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian niya siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga warigduhan na ay duha kabukol sa iyang kilid. Pagkawala saya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga pero one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso, o Barangay Mabuhay, Kadingilan. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ato nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG Mac. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko nung siyang iyan ko, sakit na bukit kaya, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: Pagkini ha, na tingala siya kaya, wala naman sakit, gritso-gritso na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay kayo.
4: Lu, nganong katakian ka man?
5: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Pastor, good morning.
8: Good morning. Yes.
7: Igan, Marites Santo Ciro Dici. Pastor, sa Lagandang, sa Dampulog.
8: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh. Ingon naman ito siya, magpa-check up siya kay base COVID-19, pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunod pa siya nga, lami man di ay ni Anday, kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
8: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usab. Dalay ko ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

0: kasiyahan.
1: Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Duke Pierce's kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan L. Dangalio, kauban na atong Vice Presidente sa kaibigan, Pastor Nick Ubante. Good morning, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato. O gato pong igrito, good morning ang Tibok, Pilipinas, labinigod ang Northern Mindanao, sa probinsya sa Bohol o probinsya sa Iloilo, o sa atong mga kaigan members nga may kailap sa Tibok, Mindanao, mga viewers, good morning sa atong tanan o welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilintang live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Alaygan, bakod sa so wala pa nakabakod og atong pandaro ng tagsa-tagsa na to ka mga radio og atong itunong gyud sa atong frequency nga 104.9 og sa tagsa-tagsa ka mga frequencies atong mga partner nga mga radio station karon sa Tibok Mindanao o sa duha ka probinsya sa Visayas. O manugog punta sa itong live streaming, i-type na ninyo ang Reclib Dangalio, unya inyong i-like, unya i-share, para dagan pa makiigan nga makadungog. Alaygan adlaw rong Lonis o pizza 4 na sa buwan sa Mayo, dusmel 26. Og nagtuupo nga ubay-ubay na ito makaigsunan nga karong adlawa mo silibrar silang birthday. So happy happy birthday ninyo mga kaigan. Og happy wedding anniversary po sa mga pipila na ito makaigsunan nga karong adlawa mo ilang pagsaulog sa ilahang wedding anniversary. By the way, biliti na be wedding anniversary kang Reverend and Mrs. Ike Anniversario.

Balingan, beautiful morning sa nato mga eksama, kaigsuunan, mga kaibigan nga naminaw karon. Ang inyong kauban sa kanginan, inyong kaigan at pastor ng bayan ng South Central Mindanao Region, Pastor Richard Boboy Loud Tangalio. Balingan, di lang ako masayo na kaupapata karon, kay murag wala nag-indikit na to, pero nagtuoko nga hook up ta karon. Ato kay Adlong Lones, nakukapta sa itong mother station diha sa 98.5 Radyo Kaibigan, Balinsa City. O naana, nagukap na takaroon sa 95.5 Big Light Radio, Kibawi, kang Pastor Elizer. At tinako, may buntag ni mo. O manugog punta sa ato mga sister station nga nasa Misamis Oriental, ang Radyo Kaibigan, Dixdidi sa Langindingan. O diya pun sa Subungkugon, Misamis Oriental, ang Dixdidi, Radyo Kaibigan. By the way, may angka nila sa probinsya sa Iloilo nga makabati, no? Sa tingog sa GTPM 95.5 nila sa Lambunaw, ang central part sa Panay makapamati, part sa Capiz, part sa Aklan, kag Antique, of course, ang Iloilo City. By the way, may buntag po sa tibuok probinsya sa Bohol kung asa duha ka radio station atong partner diha nga nagtingog karon just to begin og diha sa Talibon og mulayat na pingon ngadto sa Cebu City og diha sa Bantayan, Camotes Island og part sa Leyte. By the way, may buntag po diha sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental, ang tulo ka syudad Orkita, Osamis og Tangub City, Dias Calamba og Mulayat ngadto sa dapitan og sa depart sa dipulog Sambuanga del Norte. By the way, may muntag pud sa tibuok Sambuanga del Sur kung asa nagtingog ang Barangay Gipus FM 101.1. May muntag pud sa tibuok Lanao del Norte kung asa nagtingog karon ang Freedom Radio diya sa Iligan City. Og salamat po sa atong usa ka partner radio station diha sa Wao kung asa manug ta diha sa tibuok Lanao del Sur. By the way, may buntag po sa tibuok Misamis Oriental gawa sa duha nato ka igsuon nga Radyo Kaibigan Dixdidi gi duna pay usa diha sa Villanueva ang Power Radio og ang Real Beat Radio diha sa Hingog City. May buntag yung tanan diha. By the way, mulayat ang Power Radio o ang Dixdidi paingon ngadto sa tibuok probinsya sa Camiguin o mulayat pa paingon dito sa part, no, sa Hagna, Bohol o sa mga pipila ka mga lungso diya sa Duero, Anda o madungog diya ang Dixdidi Radio Kaibigan Subungkugon o ang Real Beat Radio diya sa Hingo. By the way, may buntag po sa tibuok Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur o Surigao del Norte. O salamat po sa Campustila, Davao de Oro Province o sa Davao Oriental, Diasamati, Banay-Banay, may buntag niya. O good morning po sa Tagum City, Panabo City, Dias Kapalong, Santo Tomas, New Corellia, may buntag niyong tanan niya. O ang Davao City, Dias Turil, paingon diha sa Kalinan o ang tibuok po na Davao del Sur, Santa Cruz, Digo City, ang Radyo Amigo diha o diha sa Bansolan, Padada, Kablalan, Sulop, may buntang yung tanan diha. And of course, good morning po sa tibuok North Cotabato, pinagi sa Radyo Bandira Kabakan, Kinapawan Radar, Kinapawan City o ang Power Radio diya sa Makilala o ang formerly the Radyo Kaibigan diya sa Banasilan, may buntag North Cotabato. O good morning po sa tibuok Sultan Kudarat kung asa nagtingog ang Radyo Bandira Tacorong City. Salamat o maapil po ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Og salamat po sa tibuok Sarangani Province kung asa nagtingog ang Radyo Masa diya sa Maasim, ng atong partner og ang Radyo Bandira diya sa General Santos City nga mulayat ngadto sa Balut Island, Sarangani Province. Og salamat po sa tibuok South Cotabato,
kung asa nagtingog karon ang atong Osaka radio station mo ang Radyo Kaibigan 104.9 Surala o mulayat po ngadto sa North Cotabato o mulayat po ngadto sa Sultan Kudarat. May buntag Sultan Kudarat, Senator Ninoy Aquino. O salamat po sa tibuok probinsya sa Bukidnon kung asa halos taga-lungsod makadungog yun. Ubay-ubay nga mga radio station ang atong mga partner diha. Labi ng atong mother station dias Valencia City, dias Kabanglasan, doon ay sa radio station o diha po sa San Fernando o diha po sa Quezon, Kibawi, mulayat na. May buntag dias Damulog. Good morning. Kang Marilyn Talarok, may buntag diha. O good morning po diha sa Dangkagan, Kitautaw, Kadingilan, Don Carlos, Maramag, Pangantukan, Kalilangan, may buntag. O good morning po diha sa San Fernando, Kabanglasan, Talakag, may buntag. O sa Libuna, Baungon, Malitbog, Manolo Portage, Sumilaw, Impasugong, Malaybalay City, Lantapan. Murag hurot siguro na kusulti ang tanang lungso diha. Huwag na aman, pasaylo ako ninyo. By the way, kamusta mo mga igan? Bukang liwayway, pizza 4 na karon. Dalay ko nag-ilo tungod kay si Pastor Dan, abin na ko gi-ordin siya nga pagkabisya, pagka-reverend ay gahapon. No? Murang nagdungan mamiana sa unas kamakup nag-ordin, pero kay muragwa niya makuha siya yung papilis ngayong pagagamiton para sa iyang pagka-reverend. So, salamat si Ginoong i-ordinahan siya gahapon. Congratulations, brother! Ako na ordin ko 1997. By the way, ang pulong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di gud mabuhi pinagi tinapay lamang apan mabuhi pinaagi sa mga pulong sa Diyos nga mugula siyang kugliyong baba. Ug matud po niya sa Mateo 6:33, unahon gud nato pagpangita ang gingharian sa Diyos unya magpasakop ta siyang kabubuton aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Ato sang pasalamatan ang Ginoo karong buntag ug ato sang iyon nga siya'y mag-uban ka na to maghatag ulangit nun niya kaalam kalipay sa atong pag usa sa ato kasing-kasing sa pag-worship sa Ginoo karong buntag. Amahan nga langit nun mahimayaon, may gugmaon, puno sa kaayo ug katutong nga among na sinatian sukad niya na tao pamihangtod karon. Ug salamat sa luyos among pagkamakasasala. Supisinti ang grasa sa Diyos. Pinagi kang Hesukristo. Salamat Lord sa imong pagkuha kanamo gikan sa gingharian sa kangitngit ug imumingida sa kahayag nga malipayon nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Diyos. Ug salamat sa kaluwasan nga among naangkon kapasaluan sa among mga sala. Ug salamat sa tanang mabutang imong gibuhat sa among kinabuhi. Busa this morning we exalt your name, we magnify your name. We praise you, we thank you so much and we worship you because you alone are worthy to accept all our praises and our thanksgiving. Lord, this morning nag-ampo ming ikaw mag-aayos ng balatian sa pangalan ni Jesus o ikaw mag-uban sa tanan nga dunay lakaw karong buntaga. Ihatod sa lugar nga ilang adtuan nga safety while listening to this program. O nag-ampo mi Diyos nga ikaw magagapo sa gahom sa kaway in the name of Jesus. Aron nga maangko na mo ang langit nun nga kaalam ug masabta na mo ang minsayeng imong giandam alang sa matag usa ka namo. Nasayod mi Lord nga ang imong balaang pulong nga among pagatun-an karon usa kini ka panalangin
nga maabot sa tagsa-tagsa na mo kasing-kasing. Busa, this morning, we ask you, O God, to minister to us sa imong kogalingong pamaagi. Pinaagi sa paghatag ka namog langiton nga kaalam nga among masabta na mensahe aron nga mutubo gyud mi sa among personal nga relasyon diya kanimo o mutubo mi sa among knowledge about God's Word o magkaroon kami ng deeper relationship with God o nagampo mi o Diyos nga maabot yun ang panahon o niabot na alang sa uban nga nahimo ming hamtong spiritually tungod kay we are capable to do the ministry that you have entrusted to us. Busa, this morning, O God, we come to you with a humble heart, knowing you are the God yesterday, today, and forever. You are the God who never change. Salamat, Lord, sa imong pagabuhaton sa among kinabuhi karong buntag. Dalaygon ka sa way katapusan. Salamat sa nindot niya panahon. Salamat sa ulan, imong gihatag ka namo. Og salamat, O Diyos, sa duga nga kinabuhi nga among magamit sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Panalangin iming tanan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Well, good morning kang Mr. and Mrs. Isidro Cabasag diya sa probinsya sa Bohol. May buntag po kang Kusila Daog Romo. Mercy kahulugan. Noisy kado, may buntag po nimo diya sa Jal Santos City. O may buntag po diya sa Mailag, Balinsa City kang Rosalina Mariano Pante. Nelly Tirigusa ng Kalilangan, kauban kang Lorna Ibcas diha. Nag-chat na to sa'yo kais buntag. By the way, may buntag po diya sa Surigao del Sur diya sa Madrid, Carrascal, Bisligba. Atandag si Consolacion Boy Sir nga matod pa niya, happy watching live and listening anas Madrid siya, Surigao del Sur. Malipayon kami magulat sa mensahe sa Diyos pinagi kanimo, Pastor Boy. Have a blessed, beautiful morning. Og salamat po sa taga Kitaw-Tao. Ah, Loriga, Tito Riusora, Tidi Pastrana ng Barangay Kulungulo, good morning kag maing agaman sa akon kumare. Kag kumpare ko Mr. and Mrs. Pastor Rolando kag MC Mandi Uyala Mataw maing aga kag sa mga kabataan ngara sa Taiwan. Well, God is good all the time. From Nili Tirigusa, Jocelyn Pinko, blessed morning po Pastor Boy. Si Jocelyn Harina ni si William, may buntag diya sa Tagbina. Good morning po di ay kang Merle Kilaton Canon diya sa Kibuntungan. Salamat kay Igan Merle. Nasaid ko nga nakamata na mo ron. Busy kayo para i-plaster maayang paninda nga Karnis Baboy diya sa highway sa Kibuntungan. Nel Pati, good morning Pastor Boy. Salamat o dalaygon ang Diyos nabuhi ning kabuntagon. Og awiting makalangit, glory to God. Salamat Pastor Boy. Thank God for another day. Good morning Pastor Rick. Salamat kay Igan Tina, Igan Anton, salamat kayo. Salamat kay sa inyong kinabuhi. Nahimog yung panalangin dili lang sa kuha kung dili sa tanan nga tigpaminawan ining pinagpalang musika. My prayer is God will give you good health, protection. Og siya kanunay magagiya kaninyo, magauban kaninyo, panalanginan mo kanunay, uban ang mga anak. Apil ang apo. Salamat kay Igan Maria Cristina Ayuban. Nel Pati, good morning. Og salamat po kang Pastor Elizabeth Berador Tinaco. Abdi kayo, hook up dahin siya. Hindi mo palit o bayusa ha? Pastor, chat lang, uwa na'y bayusa. Ninit Baal Landasan, good morning Pastor Boy. Salamat sa pulong sino watching live from Maluko. Salamat taga Maluko nung sakop ni sa Manolo Portage. Well, Mami Cor, may buntag ni mo Virginia Cabasag, Pastor Boy, good morning. Salamat sino watching live. DB Cabasag, Talibon Bohol, amping mahal na mong Pastor Boy. Salamat kayo nga nahimo po ming kabahin sa iyong kinabuhi o kamo nahimo pong part sa among kinabuhi. Og nalipay po ko kang Francisco Yanong. Although dagang mga problema maabot sa itong kinabuhi. But anyway, muna ibinta ang ano na tayo ginoigan.
Francisco Yanong. Pastor Boy, good morning ni mo diha uban sa imong pamilya sa South Cotabato. Sa tanang kaibigan diha sa Surala, happy birthday today and Kupola. Awa, anniversary. Good morning, Pastor Boboy, ug sa tanan na Minaw, from Merli Klatong Canon. Aurelio Pagaran Butad, may buntag. Junalin Layawon, salamat kayo. Good morning, Pastor Boboy, ug sa tanan na Minaw. Sa pinagpalang musika, God is good all the time. Ay, Nards Layawon, may buntag. Junalin Odinay Layawon. Og salamat po kang Tito Rio Sora. Good morning, Pastor Boy. Salamat na usab sa Diyos sa lain na usab nga kabuntagon. Nakapamati aron. Mamati aron makapami. Nakamata pami aron makapaminaw sa pinagpalang musika. Paampo ko, Pastor, sa akong pamilya tua sa Malapangi, Lumundao, Mariluga. Na Davao City nga maayong ilang panglawas. God bless you always, Pastor Boy. Okay. Delia Bell Visitacion, good morning, Pastor Boy. Likewise. Kumari ko nini Jelly Kalwigan Bahian, good morning. Barangay Kurungulo sa inyo tananda, maayong aga. Alma Manguera, maayong buntag. Uy, Pastor Boy, good morning. Salamat sino sa sayos kabuntagon. Okay, not connected pa ang 90.3 bandera, talibon. Pabasin og malit sila, ha? Sige lang, igan. Nga na gina kay usay gahapon dit, magani ko. Salamat kayo. Atong the other day. Salamat po kang Adalino, maalam question the second. May buntag ni mo. Nagpasalamat sa Ginoo kay makasimba pa sa makadayeg. Pinagis pinagpalang musika. Good morning, Pastor Rosalie Aguirre Perez. Good morning, Pastor Boboy. Live na ta sa 98.1 Radio Station Bisleg. Salamat sa kanunay sa pinagpalang musika. Daghan na usab ang napanalanginan from Market Side, Mangagoy, Bisleg City. Amping kanunay. Salamat. Helen Aliado, glory to God. Morning, Pastor. Taga Pututan, Iloilo ni mayong aga. No? Salamat, Igan Helen Aliado. Managok, Marabalay City. Good morning, Kang Tricita Reyes. Beautiful morning, Pastor Boy. May the Lord God bless you and your family. Regards kay Manang Miding. Wala pa si Nanay Kamata. Kamata na siguro. Ay, salamat kang Junalin Layawon. Nag-greet na itong may muntag. O nagpasalamat na po si Ginoo sa laing grasya sa kinabuhi. Salamat. Jocelyn Escobedo, Rosalina Mariano Panti, Jima Turihas, taga Buhol, Talibon, Gyapon eh. Good morning, Pastor Boy. Andam nami maminaw sa walang pulong si Watsing in Talibon, Buhol. Salamat. Ay, Consolation Boy, sir. Salamat kayo. Labi pa'y kukamas, may buntag po. Janet Balira. Good morning, Pastor. Tagakwane, Iligan City. Salamat kayo. Engineer, Kasin, Kinit, Buyit, Loud, Insular. May aga sa imo, Kasin. Kag sa bilog nga pamilya, ay, may aga. Your wife, no? Good morning po kang Dondon de los Santos. Good morning, Pastor. Nakahook up na diri sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Uy, taga Sunshine Radio Butuan City, may buntag. actually, daghang mga de los Santos to reigan Dondon. Alma Ginoo. Kani, always yun na ay Ginoo. Always yun isang piton nga Ginoo. Sa Ginoo. happy and blessed morning, Pastor Boy. Andam na ko maminaw sa pulong sa Diyos watching here in Tagum City. Og salamat po kang Alma Bacarisa, Susan Itzahore. Og Maria Dim Cristomo Ligutan sa Butuan City, Joy Auntie Damisola, Tidi Pastrana, blessed Monday morning, Pastor Boy. Thanks be to God. We praise your name today and forever. We trust you, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you for that prayer. Rona Baro, from Hingog City, may buntag. Dagang salamat, Ginoo, sa dugang adlaw imong gihatag ka na mo. Salamat, lovely pa ko kamas.
Happy blessed morning, Pastor Andam Nami, sa pulong sa Diyos, ha? Good morning po sa kay kumari ko, Mar Franco. Mar, salamat. Alan, salamat kayo. Ang Franco Agribit Supply diri sa Barangay Nase, si Cholanda May, atubang sa atong radio station. Litalit sa Wanan EP. Good morning, Pastor Boy. Pasalamatan ako ang Ginoo sa iyang pagpukaw na ako si Nanay Lita ni nga tagakyalig magsaysay at Davao del Sur. Hinaton ta Nanay Lita, makita ta. Di ba magian man og muadtog Davao o di mo agi sa Colombia? Colombia. Igan li sa Sabas na Ingog City, may buntag. Kamusta man mo diha? El Cidronio, may buntag. Uy, Lili Kagas, may buntag ni mo. Good morning, Pastor Buboy. God bless you. Og salamat po sa taga Balaon, Talakag, Josephine Merida, Diagbel. Elma Tuminaw, Idagan, may buntag. Rex Arsinas, De Kenya, mayong aga. Og salamat po kang Mami Ami Romero. Puhon magkamuana ko niya ninyo. yang anak na po doon, Rosemary Romero Opor, salamat kayo. Beverly Manggubat Balaba, may buntag, Pastor Boy, God bless. Og salamat po kang Josephine Ato Tenorio. Nelia Patsis, may buntag, taga Wao. Johnny Nayon, taga Purok City, Barangay Muralyo, Ningoog City, thanks, Pastor. Og doon na may mga punsing apelido diya, pakiregards ko, labi ka tong nurse, nalibot ko sa pangalan. Salamat kay Miluna Lajang Hibong Estaris. Og salamat po kang Joy Antid Hamisola. Og kang Rosalina Mariano Panti, andam na, amen, ha? Dalay ko ng atong Diyos. Crisilla Daog Romo, salamat. Jonalyn Layawon, amen og amen. Rosemary Ramiro Apor, morning, Pastor Boy. Og sa tanan, salamat na punta sa kaayos Ginoo kay nakamata na punta ning kabuntagon. Amping kanunay, Pastor Boy, God bless you always and your family. Joy Auntie Damisola, amen. Og salamat po kang Antolino Agustin, from Pulomolok. Salamat, salamat, good morning po, ah. Andres Atsinsa, gandang umaga po, Pastor Boy. Kuslason Boy Sir, amen og amen. Bilma Rana Mansan, salamat. May buntag po kung kang Mimi Bayudo Dablo. Pastor, pampu ko sa kayuhan, sa baratian, sige. Karon, maampu ta. Nel Pati, good morning, Pastor Boy. Salamat, udlay ko ng Diyos na buhi sa walay katapusan. Salamat sa pinagpala mo siya kada buntag. Salamat, Pastor Boy. Salamat po kang Rosinda Pangilan. Morning, Chin. Tambong mi, wala gyud mi picture ni Sansan Amping dia. Naminaw ko live ni Rick Leb. Danggalyo magulang, ha? Pastor

mga alas dos muntag. Pero salamat sa ginutong kay atong edad. Ginduga nga ni Lord unya, nagkakaluya po. Muni nga, nalipay ko nining ministry ha. Kaya mabuti yun ang panahon nga, mukamang nalang ko di sa lamisa, maglingkod, magampo lang ko nga makakita pa ko, maado na tay tingog. Salamat Nel Pate. Nusigado, salamat. Napas Akme, salamat. Virginia Bersabal, salamat. Nini Jelly Kalwigan, Bahian. Beautiful morning, Ian Pastor Boy, God bless. Bimbo Ali Maladang. Mayong aga, Pastor Boy. Ari Galantaw naman ko sa imo live subong aga. Te ano, guwapo? Tiguang na. Elinita Wanso, good morning, Pastor Boy. God bless. Kamusta mo na si Tibuli Edwards? Marisa Sintillas Terigusa, may buntag po. Elpidio Eli, Pastor, may buntag diya sa Tawas, Kitaw, Tau, Bukid noon. Og salamat po kang Bergie Remirata. Good morning, Pastor Boy, og sa tanan nga mga kaibigan sa Mailag. Well, atong oras. Alas ko to 28, pero background na to. But anyway, salamat po kang Maria Dim Cristo Muligutan. Good morning, Pastor Boy. Morning po sa tanan nga tigpamati ning maong nga programa sa Ginoo. God bless us og sa tanan nga mga pastor, especially Dangalio pastors. Tulo rami. Pero doon ako mag-agaw mga pastor og mga pastora. Helen Cabalani sa Sikihor Province, thanks for another day. Uy, taga Sikihor, may butak. Asa man Sikihor? Kaya akong father-in-law. Murag taga San Juan. San Juan ba to? Oo. Dia Sikihor. Na-share akong wife dia nga bahin sa yuta nga gamay. Bro, di na. Romel Tabanag, may buntag. Taga San Jose, Pagusan del Sur. Ami Romero, good morning, Pastor Boy, and all listeners and viewers of Pinagpalang Musika. God bless us together. Salamat, Igan, Ami. Sumabot yung panahon makabisita ko niya. Ako nang ampuan nga makaanak ko diha. Good morning, Pastor. Maing pagpaminaw diha kang Ma'am Ninita Simong og bilitin happy birthday kang Isar Simong. Salamat, Pastor. Gikan kang LC Panay Lumansay. Good morning, Pastor Boy. Nahurot na ang bayusa diri sa Kaibigan Center Gino. Ingog City. Salamat, guys, Pastor. Ignas, Pastor Dan, yung mudala mo ato diha. Salamat kaya sa atong bayusa nga gamit sa Gino. Abi nyo higalaigson kani atong bayusa gigamit kini sa Dios sa katabang, no? Daghan uban diha nga tungod sa kamahal sa abono, nagpadit lang sila abono gamay niya ilang sagulan ng tubig, kanang butang og bayusa, butang lang tubig gamay ilang tunawon, no? Guwapo ang epekto ana. Well, atong oras alas 4:30 na, panahon ng atong kwaon atong Bible, notebook og bullpen para doon na tayo kalista. Salamat kang Belbit, Riarte. Tag-asa man niya. Ingon niya, good morning, Pastor Boy. I'm listening and watching. Thank you, Lord, sa bagong adlaw. Bagong adlaw o greet na ako akong anak nga si Maria Princess Atura. Happy birthday today. Salamat, Lord, sa maayong panglawas. Ngayon mong gihatag sa ako ang anak. Well, di na yun na to kapunggan. Sorry kayo nga, gusto pa mo minaw sa kanta, pero mas nindot nga sa iyo itang mata kay doon ay mga music. Kay ato yung tagagamay o importansya po kani mga minsay sa uman kay malipay butbaya nga ilang hinaguan nga mabasa nato sa kanginan. Well, atong ablihan atong Biblia sa libro sa Isaiah 64. Og atong basahon ang tibuok kapitulo kay doon na raman ni 12 verses. 12 ra nga maunay pundasyon sa atong pagtuon sa balaang pulong karong buntag. Ginoo, pikasa ang langit o kanaog aron mga tayog ang mabukid sa imong presensya. Maingon nga ang kalayo musunog sa mga laya nga sanga o mupabukal sa tubig. Ang imong pag-abot mupakurog sa mga nasod nga imong mga kaaway.

0: og mailan nila kung kinsa ka. Sa dihang nanaog ka kaniadto og nahimong naghimog katingalahan mga butang nga wala namo paabuta, nangurog ang mabukid sa imong presensya. Sukad masukad, wala pagayoy nakadungog o nakakita og Diyos nga sama kanimo nga mutabang sa mga musalig kaniya. Notice the word, nga mutabang nga musalig kaniya. Ginadawat mo ang mga nagakalipay sa pagbuhat og matarong og nagasunod sa imong mga pamaagi. Apan nasuko ka kanamo kay nagpadayon kami sa pagsupak sa imong pamaagi. Busa unsaon panman namo pagkaluwas, nahisama kaming tanan sa usa ka hugang butang ug ang tanan namo mga maayong binuhatan sama lang sa hugang trapo, sama kaming tanan sa dahon nga nalaya ug ang among kadaotan sama sa hangin nga mipalid kanamo. Wala gayoy bisan usa kanamo nga midangop kanimo ug naninguha sa pagkupot kanimo, mao kana ang hinungdan kung nganong mitalikod ka kanamo. Ug gipasalipdan mo kami nga mga matay tungod sa among mga sala. Apan sa gihapon, ikaw ang among amahan, Ginoo, sama ikaw sa magkukulon o kami sama sa lapok. Ikaw ang naghimo kanamong tanan, Ginoo, ayaw palabihi ang imong kasuko kanamo. Ayaw hinumdumi hangtod-sangtod ang among mga sala. Nagahangyo kami kanimo nga tagdon mo kami kay kaming tanan imong katawhan, ang imong balaan nga mga syudad, apil ang Jerusalem na isama sa deserto nga walay nagpuyo, nasunog ang among balaan og matahom nga templo. Diin gisimba ka sa among mga katigulangan, naguba ang tanan nga butang nga among gipakamahal. Bisan pa ni ining tanan, dili mo ako gihapon, dili mo pa gihapon kami tabangan. Ginoo, magpahilom ka na lang ba o silutan mo kami sa hilabihan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong gibasa. Mga kaibigan, we have nothing to do this morning except to trust the Holy Spirit nga maugayoy mutabang nato aron atong masabtan ang pulong sa Diyos nga atong gibasa. Mga kaibigan, ubanay ko ninyo sa pagtuon ining Isaiah chapter 64. Pero doon na tayo mga pipila ka mga cross reference nga mo'y musuporta sa atong pagtuon karong buntag as part of topical ang atong pattern sa atong pagtuon karon. Well, ang tibuok Isaiah 64, atong makita din si propeta Isaiah cried for God to manifest himself. Nanawag sa Ginoo, naghangyo sa Ginoo nga ipakita niya yung kogalingon sa mga tao sa Israel. Kaya ang Ginoo nagtalikod tungod kay nagkinabuhi sa sala. Wa mo dangop sa Diyos. Muna ang nagingon siya sa 12, dili mo paghihapon kami tabangan. So sa ato pahigala igsoon, the prophet longed for God to meet Israel in her time of need. Ha? Muna pangandoy ni prophet Isaiah nga ang Ginoo magpakita pag-usab sa Israel sa panahon nga sila nagkinanglan. Kaya kinipiting paita ilang sitwasyon. They need God. O Prophet Isaiah, he doesn't understand why God is silent a at such a time. Kaya kung atong sultiyo, atong basahon diri nga naghangyo siya ang Ginoo magmanipisto na po sa ilaha tungod sa ilang mapait nga sitwasyon, pero ang Ginoo nagpabilin. Nagpabilin siya nga hilom. Hilom. Sa panahon sa ilang kinahanglanon. Muna nga nag-ingon din nga bisan, baniining tanan, dili mo pagihapon kami tabangan. Ginoo, magpakahilom ka na lang ba o silutan mo kami sa hilabihan? Muna yung konklusyon sa Isaiah 64. Nahigala, there are times when we can identify with Isaiah cry. Diba? Doon ay mga panahon nga atong ma-identify yun. Ang atong kagalingon sa panahon nga si Isaiah nagduol sa Diyos, naghangyo sa Ginoo. Labi na yun sa panahon nga innocent people die at the hands of cruel oppression, di ba? Doon ay mga taong inosinte nga nangamatay tungod sa kapintas pagkadutan sa tawo. Muna, diri sa Moa, doon ay 55 years old o nakigpuyo siya sa 72 years old and they are supposed to be married. Magpakasal sila. Siguro naminaw sila karon. Ang pamilya ni ini nga kalit lang nga gisulod sila sa ilang balay sa tuong gabi o gipang tigbas o namatay. Pero salamat kay nadakpan ang nagbuhat ni ini. So doon ay mapanahon sa atong kinabuhi nga mga innocent people namatay in the hands of the cruel oppressor. Og doon na po yung mga panahon nga the wicked people carry out carnage. Pag may utang carnage, ganang patay, no? Ipatay nga tao o mananap. And are not judged. Ganang injustice kayo. Unya, gawas ni Ana, doon na po sa panahon nga doon ay mga trahedya nga mubunal, muhapak sa tagsa-tagsa nato kapamilya o sa tibok nato nasod. There's a time like that. Muna nga makaingin yun tayo nga ma-identify yun nato itong sarili. Pinagi sa pagpaminaw, pagbasa sa gisulti ni Prophet Isaiah sa iyang pagpanawag diya sa Ginoo, mga higala. So ang pangutana, kung maoni atong mga kaimtangan, maoning atong unsa ni atong experience atong kinabuhi, nga sa panahon nga nagkinahanglan ta Ginoo, ang Ginoo nagpabilin nga naghilom. He does nothing. Sama niningi sulti ni Prophet Isaiah, they need God, but God still silence. Nagpakahilom ang Ginoo kanila. So ang pamutan na karon mo ni, what is God doing while the unthinkable is happening? Unsa man ang ginabuhat sa Dios sa kinabuhi sa tao, samtang doon ay mapangitabo silang kinabuhi nga wa yun nato yun na huna nga may tabo sa ito. Diba doon ay mga pangitabo sa itong kinabuhi nga wa nato yun na huna nga niabot nato. Diba? So ang pagkutan na karoon, unsay ginabuhat ni sa Ginoo sa panahon ni Ana? Muna atong sisihon karoon mga higala. What is God doing while the unthinkable is happening? Sama na ko. Doon ako yung mga life experience sa akong kinabuhi. Ang mga butang awa na ko ginuhuna, kalit lang hitabo na ko.
1: kalit lang hita mo. Peace kayo may akong lawas.
0: Although ang akong pagtuog tungod sa diagnosis sa doktor, amiba lang. Guan Guzman na siya. Pero kalit raman nga nabot ang panahon nga dili kay maya tong paminaw. So giraso sa ospital na determine, so nang undergo ko og surgery sa duha ka bahin sa akong organs. Duha gyud. Dunay gibuhinan akong bladder og akong kulon giputol, gisumpayan og artificial.
1: Wala ko na gyud na. Wala ko yun na.
0: Una nga pagutan na karon, what is God doing unsay ginabuhat sa Dios while the unthinkable is happening? Nga dunay mga events atong kinabuhi, wa gyud nato gihunahon na. Mga higala. Now, ang tinud mo ni sa panahon sa mga pahintabo nga wa na ito ginuhuna, unsa may gibuhat sa Ginoo, ang tinuod mo ni, He is extending grace to man. Iyang gi-extend ang iyang grasya sa matag-usa ka na ito. Mumani din ang naitabo din sa 64. Piting paita silang sitwasyon, they need God, but God is silence. Pero ang tinuod, kung iana ang mapangitabo, ang kamaturan atong Ginoo nag-extend sa grasya sa tao. Kung atong basahon ang Roma chapter 3 verse 24 as a part of cross reference to support that particular points nga atong gisulti, mga kaibigan, atong basahon na as to i-support. Inyo lang ilista diya, Roma kapitulo 3:24. Niara akong basahon ni Galamayig. So on, niara, 24. Okay. Matod pa sa 24, apan tungod sa grasya sa Dios. Niana, gipakamatarong kita, pinaagi kang Hesukristo nga nagtubos ka na to, o kini gasa sa Dios. Muna'y kamaturan. Ha? When God is silence, sa panahon nga dunay dili maayo ang atong kahimtangan, nagtawag ta kaniya, nangayo tagtabang kaniya, but God still silence. Pero ang tinuod, matod pa sa 24, apan tungod sa grasa sa Dios, gipakamatarong kita paagi kang Kristo Jesus nga nagtubos ka nato og dili gasa kundi og kini gasa sa Dios. So dunay gasa diri gracia. No, kung atong tanawon, Isaiah is calling out for God to do something drastic, ha? Pag-ingway ito drastic ka ng dili mayo, di ba? Nagampo siya diri sa Isaiah, ha? Nga mabuak ang langit, ha? Ikaw sa mabuak ang langit, unya ang bukid, may flow down at the presence, at thy presence. Inyo ba nang nakita din sa 64, sa Isaiah? Ang ampo niya, ginopikasa ang langit kanawag aron matayog ang mabukid sa imong presensya. Pikason, aron mauyog ang mabukid. So, mo ni ampo ni Isaiah, itawag niya Ginoo nga to do something drastic. Now, sometimes, mga kaibigan, doon na tayo mga pangutana about why God doesn't prevent pain sa atong kinabuhi. Muna yung pangutana. Ako muna, ako sinasabi, grabe ka itong wala ko ginuhuna nga mga pangitabo sa akong kinabuhi. Ang di na ko maantoy. Kanang 50 yung sakita. Kanang di ka kahi.
1: sakit kayo. Unya man imong ihi, pwede yung sakita. Murag mo pagot imong ipon, makaingong ka nga. Murag mo naman eh ang sitwasyon dito sa impyerno. Manghigala. Muna, susay makaingong tao. Nga no, Lord? Nga wa man imong ipunggan ka ng mga sakit na nabot sa akong kaugalingon. Muna nga usay, we wonder why people, why evil people seems to get away with sin. Usahay, di nato basabtan, ngano ang Diyos? Wala maniyagi prevent ang mga trahedya nga mabot sa atong kinabuhi. Mga kaigan, punay mga pangutana. Tuna tayo mga pangutana sa Ginoo. Pero ang tinuod sa panahon nga ang Diyos hilom, sa panahon sa makasakita sa itong kinabuhi, ang tinuod, He is extending grace to man. Iyang i-extend ang iyang grasya sa matag-usa ka nato. Kung atong tanawon, kung sa gibuhat sa Diyos, sa panahon, sa iyang pag-ukom sa mga tao kaniadto, on the spot, di ba? On the spot. Sama atong sa istorya sa pagbaha o katong sa Tower of Babel o Sodom Gomorra. Sa dihang yukman sa Diyos on the spot to. Nangamatay mga tao tungod sa ilang sala nga gibuhat. Muna nga, abi may galing sa igsoon, ikaw kako, deserve ka ita. We all deserve God's judgment. Dapat hukman na ta sa Diyos tungod sa atong mga sala. Pero, but now, pero karon, He with grace. He with in grace. Why? So, lahi karon sa una, on the spot, ang pagsilot sa Diyos kanila tuod silang sala. Pero karon lahi, mahigala. Lahi. Lahi. Tungod kay gi-extend pa ni Lord ang iyang grasa sa atong usa. Why? Because according to 2 Peter chapter 3 verse 9, kung atong basahon di ato yung makitaan, God is not willing that any should perish. Atong basahon igala. Ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 9. Naraw paminaw. Ang uba naghunahon na nga gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman siyang saan. Apan ang tinuod, wala siya naglangay-langay kundili naghulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala tungod kay dili niya buot nga mawala. Nahigala igsoon. Sa panahon, sa mapait na to nga eksperyensya sa atong kinabuhi, mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi nga wag yun nato gipangandoy, wag yun nato gihuna-huna, kalit nga naabot sa atong kinabuhi. O sa panahon nga nagtawag ta sa Diyos, ang Ginoo nagpabilin og paghilom. Nga naman, tungod kay gusto niya nga ikaw maghinulsol sa imo mga sala. Kay di siya gusto nga mawala ka. Wala sa naglalangay sa pagsilot ka nato. Ang gusto sa Diyos, iyang i-extend ang iyang grasa sa matag-usa ka nato. Until such time nga ikaw makarealize
0: sa dautan nga imong nabuhat. Aron ka makahinulsol pa. Tungod kay ang Diyos di gusto nga mawala ka. Muna ang tinuod sa panahon sa mapahitabo sa atong kinabuhi. Nga wa nato ginahuna ni abot sa atong kinabuhi. Nanawag ta sa Diyos ang Ginoo nagpabili, nagpahilong. Pero ang tinuod iyang gi-extend ang iyang grasya kanimo. Kung atong itandi sa panahon sa pagbaha sa Tower of Babel, Sodom of Gomorrah, on the spot gihukman sa Dios. Pero kita nganong wa man ta gihukman sa Dios, we are deserving sa judgment sa Ginoo. Ang tubag, God is not willing that any should perish. Muna higalaigsoon, this moment is an opportunity of grace for each of us. Karong panahon na. Muna'y panahon sa oportunidad sa grasya para nimo para nako. Kung ang imong sitwasyon karon higala igsoon, peting paita. Nanawag ka sa Dios sama ni Prophet Isaiah. Tuhod sa mapait nga sitwasyon sa mga tao sa Israel, pero wala nila masinatian nga ang Dios nagmanipisto kanila. Muna nga nagpangutana, nagsulti si Prophet Isaiah, magpabilin ka ba nga magpakahilom? Sa mapait na mga sitwasyon ang tinuod higala, wala sa nagpakahilom kung dili gusto niya i-extend ang grasya kanimo. Muna nga wala siya naglalangay sa paghukom kanato ang tinuod, di siya gusto nga mawala ta. Ay ang gusto nga ikaw ug ako maghinulsol sa atong mga sala nga nabuhat. Kamusta may mong kinabuhi gala? Kamusta may mong sitwasyon karon? Nagtuo ko nga duna tay mga kaigsoonan nga nag-antos sa makasakit sa ilang kinabuhi. Tungod sa mga balatian, tungod sa mga sitwasyon ngayon na sinatian karon. Ang tinuon, when God is silent, sa panahon sa mga kalisod niya abot sa itong kinabuhi, ang gibuhat sa Dios, He is extending grace to you and me. Ang ikaduhang butang ato nakita andiri mahigala igsoon. Not only God extending grace to man, ikaduha, He is fulfilling His plan. Ang tinuod, iyag yung tumano niyang plano sa imong kinabuhi. Tanaw na to ang unsay gisulti sa Galacia kapitulo 4 versikulo 4 hangtod sa 5. Galacia before Ephesians. Hindi na may babalik. Matod pa sa 4:4-5. Apan pag-abot sa panahon nga gitagal sa Dios, gipadala niya dinhi sa kalibutan ang iyang anak. Gipakataw siya sa usa ka babaye ug nagkinabuhi ilalom sa kasuguan aron tubuson ang tanan nga na sa ilalom sa kasuguan. O, kita mo na higala. Ha? Matod pa sa 4. Apan pag-abot sa panahon nga gitagal sa Dios. Gitagal, ha? Doon na maabot ang panahon. Unsa gipadala niya dinhi sa kalibutan ang iyang anak? Kinsa niya gipadala? Si Kristo. Unsay purpose? Gipakataw siya sa usa ka babaye. Di ba nataw siya sa usa ka babaye nga mao si Maria? Og nagkinabuhi ilalom sa kasuguan. Nagkinabuhi po sa ilalom sa kasuguan. Aron tubuson ang tanan nga na ilalom sa kasuguan. Aron kita mahimong anak sa Dios. So tubuson ang tanang mga tao nga nagpailalom sa kasuguan aron mahimo tang anak sa Dios. Sunsay buti pasabot. Kaning 4 o 5. Dunay plano ang Dios aron iyang matuman. Muna iyang gipadala iyang anak nga mo si Kristo Jesus. So since before the foundation of the earth, God has had a plan. So wala pa napundar ang kalibutan, ang Diyos doon na nay plano. And this plan, o kini nga plano, even involved the fall of man sa pagka-separa sa tao gikan sa Diyos. Iiwasan ang kasamaan, ang pagkahulog sa tao dito sa Garden sa Eden. Wa gyud ni naka-surprise sa Ginoo because that is his plan. Wa ma-surprise sa Ginoo sa diyang nakasala si Adan ug si Eva. Wa ma-surprise sa Ginoo tungod kay uban na nasa plano sa Dios. Muna nga nagabot ang the first promise of redemption was given in Eden, dito gihatag. Sumala pa sa Genesis chapter 3 verse 15. Atong basahon ni gala, mo in the first promise dito sa garden sa Eden, mga kaibigan. Ni atong basahon din sa Genesis chapter 3 verse 15. Muna nga ginuwa mo surprise na look at verse 15. Ikaw ang babae mahimong magkaaway apil ang imong kaliwat o iyang kaliwat magkaaway sad. Dugmo ko niyang imong ulo o paakon mo ang iyang tikod. That is a promise of God. The first promise of redemption was given in Eden. Muna niya, makita na ito, niabot ang taas nga panahon sa pagulat para sa manluluwas. Una-una, the promise came through the prophets. Kung sa ini, promise, pinagi sa propeta, doon ay bata, nga matao, virgin born, panganganlan nga Emmanuel, dito matao sa Bethlehem. Promise pa na sa Isaiah. Unya niabot o 400 years of silence. Mga 400 years. Silence na after this promise. Then, sudden, nagpakita ni abot ang mga gitawag nga angelic activities nga dunay babae nga magnabdos o manganak sa usa ka lalaki o panganlan nga si Jesus nga muluwas sa tanang tao sa kalibutan o tinuod Christ was born. Una may ngunta nga, God is always on time. God is always on time. He was on time at the cross and the resurrection.

si Kristo. Nga niabot, nagpakamatay nga ito sa krus, o nabanaw siya. And he will be on time when the return of Christ. Pangutana. Are you ready for that great day? Preparado na ba ka? Yan ang panahon na nagitawag na ito ang pinakadakong adlaw sa pagabot ni Kristo Jesus nga unannounce. Muna ang plano sa Diyos. He's going to fulfill His plan. Natawo na siya, namatay na siya, nabanaw na siya, ug nasa sa langit. Ang usa niya ka plano, bubalik siya arong kuhaon ta. Kung ang Diyos nagpabilin niya, nagpakahilom sa mapait na itong sitwasyon, ang Tinoon, He is going to fulfill His plan to you and me. And you know, brothers and sisters in the Lord, what is God doing while the unthinkable is happening sa imong kinabuhi? Gusto sa Diyos nga extend yang imong, yang grasya kanimo. O gusto sa Diyos nga iyang ipulpil ang iyang plano kanimo. Muna nga, wa ka pa niya hukmi. Kung atong itandi sa Old Testament, on the spot ang paghukom sa Diyos. Pero sa tuwa, sa mapait na itong sitwasyon tungod sa atong mga sala, we cried for God. Pero ang Diyos, nagpakahilom siya. Nagpakahilom siya for the purpose. Ang iyang ginabuhat, iyang iksin, iyang grasya kanimo. Tungod kay gusto sa Diyos nga ipulpil niya iyang plano si mong kinabuhi. Ang ikatulo, what is God doing while the unthinkable is happening sa mong kinabuhi? Ang ikatulo, He is knocking with His hand. Sumala sa Revelation chapter 20, chapter 3 verse 20. Ang ginawat sa Diyos sa panahon sa mapait na ito nga sitwasyon, ang Diyos napakahilom, pero ang Tinoon nagatuktok sa imong kasing-kasing mga higala. Ingon sa, "Behold, I stand at the door and knock.

ako ng basaon sa Binisaya nga pinulungan. Mao ni ginabuhat sa Dios sa imuha karon. Sa panahon sa mapait ni mga sitwasyon. Nagatindog ako sa pultahan nga nagatuktok kung adunay makadungog sa akong pagtawag ug mo padayon kanako siyang balay. Musulod ako ug mag-uban kanimo sa pagpangaon. Na brothers and sisters ako. Kung doon na may mga pangitabo sa imong kinabuhi nga mapait nga wa nimo ginahuna unsa may gibuhat sa Ginoo. Ang Tinuod nag-extend sa grasya sa imuha. Tuwid kay gusto niya ipulpil ang plano kanimo. Muna ang karong buntag. Ang Ginoo nagtuktok sa imong kasing-kasing. Jesus take the humble place, inviting you to fellowship and have eternal life. Ang kamot sa Diyos nagaliho sa imong kasing-kasing. O kung unsa man yung mga circumstances sa imong kinabuhi, ang Tinuod gusto sa Diyos nga dadon ka sa kaluwasan. Ang akong pangutana karon, do you hear His voice? Imo ba nadunggan ang tingog sa Ginoo? Imo bang na-recognize ang iyang trabaho sa imong kinabuhi karong buntag? Balikon ako, brothers and sisters in the Lord. Unsa man ang ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi sa panahon sa mapanghitabo nga wa nato ginahuna. Ang Tinuod kun ang Diyos nagapakahilo ug dinhi imo masinatian ang tubag sa imong sitwasyon. Ang Tinuod gusto sa Diyos nga iyang extend ang iyang grasya kanimo. Tungod kay di siya gusto nga mawala ka. Gusto niya nga mabuti ka sa punto nga maginulsol ka. Ikaduha, gusto sa Diyos nga iyang ipulpil ang iyang plano kanimo. Nga mahimo kang anak sa Diyos. Mahimo ka anak sa Diyos. Ikaw atong tanawon ang mataw sa Israel. Naghimo og dautan. Mo hinungdan nga ang Diyos nagtalikod kanila. Muna nga si Prophet Isaiah gusto niya nga magmanipisto ang Diyos kanila. Kung ang Diyos napakihilom nimo, gusto sa Diyos nga mapulpil ang imong plano sa imong kinabuhi. Ang Tinuod, ang Diyos, nagtuktok sa imong kasing-kasing. I-invite ka niya na makig-uban siyang pagkaon sa pagkaon aron imo maangko ng kinabuhing way katapusan. Ang Tinuod, ang kamot sa Diyos nagalihok sa imong kasing-kasing. Tuod gusto niya kung unsa man ang mapait ni mga sirkumstansya na abot sa imong kinabuhi, ang Tinuod mudala na o kaluwasan nimo. Muna mo tana ko, imo ba nadunggan ay ang tingog? Imo bang na-recognize ang iyang trabaho sa imong kinabuhi? Ang Tinuod, God will meet you where you are now. Kung
kung asa man kakaron. Gusto sa Dios nga makig-uban kanimo. Ang Dios mo response to your call ug muhatag nimo kinabuhing dayon. Tungod gusto sa Dios. Ngayon niya ang tanan sa imong kinabuhi, ang tanang maayo. Kamusta may mong kinabuhi? Sa tanan, nga dunay mga problema. Sa tanan, nga dunay mga kasakitan sa ilang kinabuhi. Sa tanan, nga naminaw karon, nga nag-antos sa mapait nga sitwasyon. Og imong nasinatian nga nagpakahilom ang Ginoo ang iyang buti pasabot. Gusto sa Dios i-extend iyang grace kanimo, iyang grasya. Tungod gusto sa Dios nga iyang tumanon ang iyang plano sa imong kinabuhi. And now, nanuktok sa simuha ang imong pag-abuhan. Duol sa Dios, mangayog pasaylo sa imong sala, dawata si Kristo imong Ginoo. O diyan imo masinatian ang pagtabang sa Dios. Magampota. Lord, usahay. Nanguta nami. Where is God? When events don't make sense. You know, thank you so much for your word. Reminding us. Sa mapait na mo ng mga sitwasyon sa kinabuhi. Usahay, manguta nami sa among kaugalingon. Asa ka, Lord, sa panahon yung nagkinanglan minimo. Dili na mo masinatian ang imong paglihok sa among kinabuhi. Nga nung nagpakahilom ka man, ang tinuod, Lord. Nagatrabaho ka sa among kinabuhi. Sa panahon nagpakahilom ka ang tinuod, padayon ka na extend sa imong grasya ka na mo. Kay usahay, Lord, kung walay mga dautang pahintabo sa among kinabuhi, wami panahon nimo. Pero salamat sa mga sirkumstansya nabot sa mong kinabuhi. Nga mao dai na nga imong gi-extend among ang imong grasya sa batag usa ka namo. Tungod sa imong trabaho nga imong gusto mapulpel ang imong plano sa batag usa ka namo. Nga ang tanan makaangkon sa kaluwasan. And right now, nagatrabaho ka. Imong ginatuktok ang mong kasing-kasing. Tungod kay gusto ka, makig-uban ka na mo. Busa, Lord, karong buntag. Gila na mo nga makasasalami. Kung nasayod mi ang tanan nga mga di maayo nitabo sa mong kinabunga sa mong sala. Busa pasaylo ami, Lord. O karong buntag, amo kang gidawat nga mong ginugman luluwas sa mong kinabuhi. Please enter to our heart. We invite you to come to our heart. O salamat, Ginoo, sa kaluwasan nga muna angkon karon.
pinagi sa akong pagtudya kang Kristo Jesus. O karon Lord, nagampo mi kun unsa man nga mapait nga masitwasyon, we are children of God, anak nami nimo, amahan ka namo, busa nagapay mig taba. Ikaw mag-aayo sa umbalatian sa pangalan ni Jesus. O ikaw mag-uban ka namo sa among pagpadayon, sa pagpangalagad ka nimo, sugod karon, hangtod si mong pagbalik. Salamat sa mong mensahe nga mong nasabtan. O karong buntag, Lord, ikaw mag-aayo sa tanan nga among giantos bunga sa sala nga among gibuhat. Labi na itong among mga igsoon nga nagpre-request sa kayuhan sa balatian. Tanan nga naminaw karon nga nag-antos sa balatian. Because we are now God's property, we belong to God's family. Anak namin nimo, amahan ka namo, di mi maula maig tabang nimo. Salamat sa kayuhan imong gihatag ka namo. Kung ikaw magatagbo sa mong kinahanglanon, ikaw mag-uban sa mong matikang karong adlaw, sa pagawas namo sa mong panimalay, muadto mi sa tagsa-tagsa namo ka matrabaho. Iampo namo nga ikaw magapanalangin. Panalangin ni ming tanan, salamat sa ulan. Ihatag ka namo ang piskay nga lawas. Panalip di mi kanunay nga walay mga kakulian mitabo sa mong kinauwi. Because that is your promise. O nagampo mi o Diyos nga ikaw mag-uban sa mga igsoon nga nasa abroad. Panalip di kanunay, ihatag ang piskay nga lawas. O ikaw po mag-uban sa ilang pamilya des Pilipinas. I-preserve ang ilang marriage life, ang ilang family. O kami po, Ginoo, salamat sa mga butang imong gibuhat sa mong kinabuhi. O karong buntag akong gitugyan ang tanan sa mga kamot. Ikaw magigiya ka namo, ikaw maghatag ka namo langiton nga kaalam, labi na gyud kun sa ano pag-manage ang among panimalay, ang among trabaho, among negosyo. Bisan pang among espiritual nga bahin sa among kinabuhi. Lord, bless. Open the windows of heaven ug bibundahan panalangin sa matusa ka namo. O nagampo mi o Dios, ikaw padayon sa pag-provide sa kinanglanon ning pinagpalang musika. O nasayod mi nga imong pagatandugo nang sa tagsa ka makasingkasi. Nga dunay kabalaka sa mga kalag ug sa bulaton sa Ginoo. Salamat sa mabutang imong gibuhat sa mong kinabuhi. Dalaygon ka sa way katapusan, kining tanan mo giampo gisalig, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo maluluwas. Amen og amen. Good morning, dalaygon ang tanan. Dalaygon ang Ginoo karong buntag. Og daghang salamat sa tanang makigsunod nga naminaw karong buntag. So salamat, salamat sa Dios. So aminsay sa Ginoo, very simple kaayo. Kung dunay mga panahon nga batiuntang amurang pakailom ang Ginoo tinuod. Kung nagpakailom ang Ginoo, gusto sa Dios nga i-extend ang grasya nimo. Ang iyang grasya kanimo, tungod ang Dios gusto niya nga i-fulfill ang iyang plano kanimo. Nga mahimo kang anak sa Dios, o karon ang ginabuhat sa Dios, through His word, iyang ginatukoy mong kasing-kasing. Iyakang ibitar to fellowship with Him aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Dalay ko ng ginudangan salamat. Well, atong oras 19 minutos ang milabay sa lasigo sa buntag. Medyo gitiwas na lang yun ako kay basig ang uban di makapaminaw ugma. Oy, good morning kang Rupa Hapayan Adram, Nancy Cloud, Alberta Sulugastoa, Jane Kalibayan. Good morning kay Pastora Nerla Kabaya, Imin Pastor, good morning. Carlosa Villamor Gantuanco, good morning Pastor. Judith Porisima, oy, kamusta ka na igan Judith, just to be alive. Good morning Pastor Boy, Teresita Milis Canato, that's a so good. Valencia, good morning Pastor Boy, God is God all the time, have a blessed day.
watching live Barangay Sugod, Balinsa City. Thanks, Pastor. Kamusta na? Kusog na ulanda. Good morning po kang Roy Pantilanan. Ha? Maing aga sa imo, Roy Pantilanan. To my cousin, Jeannie Loud Pillier. Rosemary De Roca. Good morning, Pastor Boy. Rio Litia Kiara, kamusta? Oh, kamusta po diya sa imo mga igsoon diya sa itong lugar diya sa Damulog, no? Naka Kang Marilyn Talarok. Good morning, Pastor Boy. God bless us all. Jocelyn Abad Tuan, maing aga, Pastor Boy. Shout out kay Nanay Anita Gapa Marie Subong Aga. Elenita Sharot, morning, Pastor Boy. Salamat sa minsay. Ubala ang pulong sa Diyos. Ngayon mong ipabot ka na mo. Salamat. Jen Calibayan, maing aga, Pastor Boy. Salamat sa pulong sa Diyos. Makahatag kapag on sa akong pagtuo. Og salamat po kang Bergeri Merata. I mean, kayo ang pulong sa Ginoo watching live from Prok 5 Mailag. At Albay, Delilah Albay, maing aga. Beverly Genius, morning, Pastor. Lornaib ka, salamat. Sally Susi Daling Leres. Amen, good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Amen, og amen sa pulong Ginoo. God bless plum, Lornaib ka sa Kalilangan, Bukidnon. Rosel Turay, good morning. Good morning po, Jocelyn Barbon. Amen, glory to God. Oy, good morning kay Pastor Rosie Samolde. Ay, namati ko sa imo kapon, ha? Daw nami-nami, hindi mo birada kay nga pamati ko ba? Istorya lang ta, ha? Oh, salamat to, sir. Ay, nako. Oh, nagatuktok ang Ginoo sa imo kasing-kasing kung sino maga palapit sa iya ka magtuo. May kinabuhing dayon. Pagkatapos magpabautiso ka, bahala sa ngalan sa may sanay sa santo, sa ngalan ni Jesus, wala problema na. George Buhayang, good morning. Marilo Banahira Bilite, good morning. Abini mo ikso, no? Ang powerful nga gospel. Amo ang kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo. Unang makaluwas, si Kristo. Bonita Sumurong Banting, good morning. George Buhayang, good morning. Auntie Ruth Birhom Italia, amen Lord Pastor. Good morning, so period cook. Na-bless sa minsay karong buntag. God bless you always, Pastor, and your family. Tood man na, abi mo igan, may panahon bang ang Ginoo nagapakilom sa aton sa pampait na ito niya sitwasyon? Ang tinuon, ha? Wala niya kagin, wala kanya gibuligan tungod nga gusto niya gin nga maintindihan mo ang grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo among kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo. Amo na makaluwas sa imo. Kay amo na ang gilansan sa krus mo. Napatulo sa dugo, di ba? Oo. Amo na kisa ang wali naton dapat masintro gid sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo. Kay amo man na ang amo na gisiling sa kuan nga Acts chapter 4 verse 12. Why sang iban nga makaluwas aton si Kristo lang. Amo na kinanlan ang walitas kaluwasan sidto kay Kristo. Indi sa mga rituals. Indi sa rituals. Sapa salamat Auntie Ruth Birhom Italia. Josephine Merida Diagbel, amen amen ang pulong sino, glory to God. Senya Del Castillo Dumalugdog, amen o amen. God bless us all, Pastor. Juraline Dalunyag, maayong buntag. Consolation Boisier, salamat Pastor sa minsay sa Diyos nga nagdugang sa kaligon kadasig sa atong paghulat sa iyang promisa. Promise ka na to at the right time. Consolation Boisier, amen, amen, glory to God. Oo. Dante Galoport, good morning. Las Coronel City. So doon ay usan ako ka listener ba? Pastor, salamat kayo sa imong pagwali ka na buntag kay makatuon yun mi kay ang imong wali

0: May muntag mo diyan, kaibigan.
1: Si Lorna Apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaadaw, magduha kabulan. Kaya nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. Kaya pormiro ako na tunggit, do. Ibubun ako sa akong palad. Dayon, gihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay sa grasya sa Ginoo, Pastor, pagkabuntag kay nakaluhod mang ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong igtuon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil, na nangahibulong lagi ni Pastor, kay pagkabuntag, parihamin doon ang testimony nga, alak, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayogid ang mga tambal ni Pastor Dan. Gigamit ni si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibo kalibutan. Dalaygon gid ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pagministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nagamit ka og Vegemax o aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Lu, nganong kataki ang kaman?
3: Sakto sa ayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Good morning, Pastor Dan.
0: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
5: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga-Kiari Manolo.
0: Dudu-akop, Kiari Manolo. Yes, igan, Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
5: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Libimak nga akong napalit.
0: Okay, sige pa tayo na igan.
5: Ay, namago ko'y Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni siyang ipalitan o Libimak, Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka ma-dili kayo siya maka-i-daku ang iyang tiya. Pero sa diyan ako siyang ipalitan, Pastor Dan, sa Libimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nag-gamay na iyang tiyan. Maka-ihi na pujeg tarong. Tapos, magtulog na pujeg tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Libimak, akong ipalitan. Na kanunan ako madungo sa radyo ako ito rin na mapangal na pamatulaan ng imong abjimak ang ipalagan ko sa Ginoo o makaayaw sa balatian.
0: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.33.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Oga, sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil ang itong pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Uban-uban ta, hatod alasay sa itong sayron, kining pipila ka mga balita, hatod ka na ito sa Osaka Food Supplement, gitawag Vegemax Plus. Gibuat sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos igsoon, bisan todo sa lamang kini ka food supplement apanay mo kining tambal sa kadaghanan. O basi sa mga testimonies, ato kining giilang halos all-in-one o sa lamang kaklaseng kapsula apan lailae mga sakit at taga-alibyo mga kaibigan. O dalaygot ng Diyos, hindi naging maihap ang mga testimonies pero tindaghana. Kapo, naimitawag usap ka na ito nga nag-testify. Napasalamat sa Diyos sa kaayuan nga naangkon naman migamit sa itong produkto nga Vegemax Plus. Ubay-ubay na gyud. O di naging halos maihap na ito igsoon ang kadaghan sa ga-testify ani. Ubay na igsoon sa magdapit, matagdapit niya kong aduan, personal nga mo-testify nga ni ka na ito, di lang na ito ma-record. Kasagaran magun sa itong na-record nga mag-testify, kantong mutawag ka na ito din ni on-air, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Gibuhat kini sa 25 ka mga tanom, oil ang sulod o dili powder ang mga kaigsoonan ko. Adlaw nga Lunes karon mga kaibigan o gapit sa 5 na ning bulan sa Mayo 2026. Bago ay palang atong dungog ang programa ang pinagpalang musika o sa kaminong danong programa. O ato na kaoban ng akong magwang, Pastor Richard Danggalio, nga nag-broadcast live mga kaibigan dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. O ang maong nga programa nakahukap gihapon sa kapin na 40 ka mga istasyonan. By the way, ikaduwang adlaw sa atong hookup karon diha sa Butuan City pinagi sa Sunshine Radio. May buntag kayong tanan taga Butuan City kung nakapaminaw mo sa programang pinagpalang musika diha sa 93.9 ng Sunshine Radio sa Butuan City. Text mo sa atong numero. O kung naminaw mo karon sa atong Mindanao Visayas Headlines, madungog aloni sa atong adlaw Biyernes, matag alas 5:30 to lasay sa buntag mga kaibigan, right after pinagpalang musika. May mukhang mutik sa itong numero 09-2771-12112. Osbon ko ang numero nga asang pwede magkapabot og mensahe. At least malipay ko masayaran na naminaw mo, taga Butuan City. Text mo sa numero 09-2771-12112. Live kita yung zone sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Inyo ko makita o madunguga sa Dan El Evangel. Dan El ang middle initial. Nako nga laod, letter L, then Evangel. So dili Danggalio ha, kung dili Evangel. Namanggod tayo Pastor Dan Danggalio yung account pero di kayo na ako nagamito ng zone. O pirmente na naka-offline. Tante City minutos makalipas ng alas 5 mga kaibigan. O gagkaroon sa uluan tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Usa ka motorista patay human nawad ang brake ang gi-drive ang motor sa Maramag, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Samtang magtiayon patay human madisgrasya ang usa ka truck sa lungsod sa Mulabi, Sambuanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: 12,000 kapiso sa kandidat sa Cebu og armas ang nasakmit sa mga kapulisan gikan sa usa ka SVI sa may Tago, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Og sa atong balitang hiligaynon mga kaibigan, balita gikan sa Iloilo. 5 ka mga suspek sa pagpangransak sa pawn shop sa Kalinog, Iloilo. Nakilala na.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang uluan tudling sa ato mga balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus. Kung usa ka sa naka gamit niini og nakaangkon og kaayohan, mangigan malipay kung motawag ka, ipabot imong nga testimony dinhi. Tawag ka sa atong numero nga 09-2771-12112. Usbon ko. Usa ka sa naayo man kami gamit sa atong produkto nga Vegemax, diba kasong aroma herbal oil. May mukha magpaabot sa imong testimony dinhi sa kanginan. Sa pagpasalamat sa Dios nga naayo ka. Kung aduna kay pangutana mga kaigan, kanang tactics lang, ay lang tawag ako kung pangutana. Kaya atong oras magod limitado, so ang pangapangutana, itiks lang, ato panikamuta, ato mabasahan din eh. Kung importante nga itawag din, itawag human sa atong programang Mindanao Visayas Headlines, kato ay mga pangutana, may tungkol sa panglawas, o di ba ka sa atong produkto nga Vegemax Plus, kaibigan. 40 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan. Ayong pagpaminaw kang Mona Lisa, no ay maggigod. Anto konsolasyon na boy sir. Good morning to Andres Arnado Sarda o Bajinar Santo City. Og mausab kang kabiyang Rowena Buto na Rodrigo. Diya sa Kasigkot. Og kabiyang Tito Rosura diya sa Loriga, Akison, mga kaibigan. Ang Maylin Obedencio o Moralion Hingoo. Ang Statipal, thank you for always listening. Kang kaibigang brada Francis Abutlay o Hingoog City, may buntag na kanimo. Thank you for listening. O karon sa detalye sa ato mga balita.
1: Mindanao, Visayas headlines.

0: Usa ka motorista patay humanawad-an og brake ang gidraybang motor sa Maramag, Bukidnon. Aron hiyata ka na ito ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Charimi Pahanggin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
1: Kasubo ang gibari sa usa ka pamilya human nasawi ang ilang kabanay ng usa ka motorista sa usa ka disgrasya nga nahitabo sa Maramag, Bukidnon sa iyo sa kadlaw ni adtong adlaw Biyernes, Mayo 1, 2026. Ang biktima gilalamang sa Alias Bonji lumulupyo sa Proc 68 South Poblacion nga wala na maabti nga buhi bisan baog dali kini sa pagdala sa balay ng balanan human sa aksidente nga nahitabo sa Proc 6 South Poblacion sa nasangpit nga lungsod. Base sa imbisigasyon sa kapulisan, ang biktima nagbanaw sa iyong motorsiklo gikan sa North Poblacion padulong sa maong lugar. Apan samtang nagparagan og kusog, kalit kini nga nawad ano kontrol ug wala makapagong sa iyang gidriban nga motorsiklo tungod sa napakyas nga preno. Tungod niini, nahagsa ang motorsiklo sa kalsada ug nalagpot ang biktima nga nakaangko na grabing samad sa ulo nga mahinungdan sa iyang dayong kamatayon. Sa laing bahin, ang motorsiklo nga nalambigit sa aksidente gidala na sa mga paryente sa biktima nga do sa ilang punianan samtang nagparayon pa ang imbisigasyon sa kapulisan aron matino ang tanang angulo sa mga insidente. Balitang hirud kanato sa Vedzamex Plus Herbal Capsule o Grama Plus Herbal Oil. Nanugad na lamay ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kani si Igan Sarmayas Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kay Bigang Charimi Pahanggin sa maong report. At utang nato sa produkto nga Vegemax Plus. Oil ang surudan ni Ogadili Powder, mga kaibigan. At o giningin na usap-usap og sulti tungod kay ano sa mga text nato nga pastor. Powder lagi itong among napalit nga Vegemax. Ang atong Vegemax oil o dili powder. Ang pag-inom ani magkaibigan 30 minutos ngadto sa usa ka oras di ka pa mamahaw or breakfast or lunch or dinner. Unay masanindot yung pag-inom pero pwede ka mainom anytime. Ato lang i-recommendig son, ang pinakanindot ang ginapag inuman ni Mao ang 30 minutos o sa kaura sa di ka pa mukaon. Pwede mo inom o katulo sa usa ka adlaw, pwede po kadua, pwede ka usa. Pwede po ka mo inom o sa tagsa, pwede po dua-dua, pwede po tulo-tulo, bisag 3 times a day ka mo inom, yung tulo-tulo kada inom ni Mao, sulti siya mukap sa matang adlaw. Labi na kung imong gibating so medyo lubha na yun, kaya nag-text o tawag ka na ito nga medyo nawada na paglaom. Sa ilang mambalatian o sa balatian sa ilang minarsin ang kinabuhi. So ato ginarecommend. Sulod sa sakasimana, tagtulutulog yun, buntag o to gabi eh. Tulutulo. Sulod sa tulog kasimana and then pag nakita na alibyo, din ipadayon. Pero pwede po na redusan na dayon ang dosis magkaibigan ko. O katong gusto mag-testify, pwede mo tawag sa itong numero karon. Ipabot ang imong testimony sa kayuan nga naangkon mga kaibigan. Kayuhan na gamit ang produkto ng Vegemax, of course, uban sa pag-ampo. Ganig soon, sa di ka pa mag-inom ana, pag dito mapulong sa pag-ampo, pasalamat sa Diyos, mautig-sulti kahapon sa atong cooler. Nalimot lang ko, ay si Kwande, ay si Nanay Oba Gusa, Cagayande, Oro City. May tawag ka na to kahapon. Nga nag-testify gid po siya, may tungod sa kayuhan, kaduha na siya. Nakahatag uga testimony din ni Ugnalipay kahit kung amitaw sa itong kahapon abiyan akong naipangutana. Pero di ay magpaabot siya og testimony. Salamat din kayo Nanay Obagusa, nalimot lang ko sa iyang pangalan. Atong oras mga kaibigan karon, 46 minutos makalipas ang alas 5.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Laing balita mga kaibigan, gikan din sa probinsya sa Bukidnon. Atong sayro ng balita pagkitabong adto sa Buanga del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Magtiayon patay human madisgrasya ang usa ka truck sa lungsod sa Mulabi sa Buanga del Sur. Aron hiyatag ka na to ang detalye atong duwato ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa 11.1 na Barangay Radio. Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Dead on the spot ang driver o gayang asawa nga pasahero. Humanatrap sulod sa truck alas 9:00 sa buntag kanadtong Mayo 1, 2026. Ang mga panghitabo usa ka self-accident nga gilangkuban sa aluminum wing van truck dadtong Dapita sa may Proc 5, Barangay Argao, lungsod sa Mulawi sa Buanga del Sur. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP Mulawi, nasayran ngang sakinan gimaneho sa 31 anyos nga lalaki gikan sa Dipolog City o nagbiyahe gikan sa Dumaguete City padulong unta ngadto sa Cagayan de Oro City. Sa diyang nawalan og kontrol ang driver samtang milata sa kurbadang bahin sa Mong Highway gumikan sa paspas kapag padagan hinungdan nga misimang ang truck sa pikas kalinya nabalintong kini og nibangga sa punuan sa kahoy daplin sa Mong Dalan samtang ang 20 anyos nga truck helper nakabaton usab og mga samad atol sa mong paghitabo dali usab nga responde ang mga otoridad sa maunga area. Nunukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Buanga del Sur para sa Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Nandukad diha sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Salamat kayo, Kuya Francis Ralph Limit. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit sa istasyonan sa Barangay Radio diha sa Gipo sa Buanga del Sur. Busa mga taga Gipo, at tulad mo sa istasyonan. Adiya mapalit itong produkto nga Vegemax Aroma. Pakita lamang diya si Kuya Sir Francis Ralph Yemet o Barangay Radio magkaibigan magkaisunan. O katong gusto mag-testify, pwede na mo tao magkaibigan kaya natay panahon pa. O samtang paabot tas yung tawag ato na kining paminaon kinausa ka testimony. Pag nagpasalamat sa Diyos kanay human migamit sa produkto ng Vegemax Plus. Ano ang mong testimony, kaibigan?
4: So naayo tong tudlo nga nasamad.
5: Naayo ko siya pastor na hamok siya na inanudlo ko man ang panhamok na yung mamalit ng Vegemax.
4: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
5: Sa kamot.
4: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mong Vegemax?
5: Oh, kan kada ko na ho sa tupay mga gikuan po katong ipangukit si Jagi ng kamot sa kuan tamas man ang panuan si Jagi ng naisa sakit nga diabetic.
4: Oo.
5: Nagkuan ni iko na tang tanga sa di siwasan grabe nila na bumutang utang bayo amo ka pumada daw lagu pagpalit ng Vegemax na lalipay pasto dan kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala ikaw makatawag na sa imbi makatawag ng Vegemax si pastor dan kay inilingan na niya grabe ako kada at law gud ko namati kada sa laon amore tabang na sa aho sakit sampan sa ako mga mata nga ako alam ko tuo gud ko sa ako kay kagano man ko ninyo mang hambo gud ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko katuloy ko ko pastor dan pero mamati ko sa imo.
4: Salamat kay nay, salamat kay gayo.
0: Atong nabati among testimony gikan tuga Surigao del Sur mga kaibigan. Usa sa mga user sa Vegemax nga nagtestify nga usa siya sa nag-angkon og kayuan man migamit sa tong produkto nga Vegemax. Ang kanindot sa Vegemax mga kaisuunan tungod kay kanang lalaing mga sakit ang pwede maalib makatag-alibyo ani. Naimutiks na ako, pastor, pwede ba ni ani nga sakit? Pwede igan kay ato mag-ingon nga halos all-in-one. Usa klaseng kapsula, apan halos sa nasakit matagag-alibyo. Pwede ipatulo, pwede ipatak, pwede ipahid, pwede imnon. So, wag ni problema igsoon kini ato nga Vegemax kay kanang walay side effects. Unya, gawas ni ana, why overdose kay kini purong herbal, mga baggag may bata igsoon. Mag-inuman nila, lano nila taglima kapsula. Wani say overdose so ay dapat kanlo kay ni purong herbal magibigan. Ana pay laing testimony ato na kining paminawan mga kaigsoonan.
4: Pila siya ka adlaw o semana nga di kalakaw.
6: Di pa admit na mo siya sa ospital pastor katong August.
4: Oo.
6: Paggawas niya sa ospital mga after siguro mga 3 weeks o mga 4 weeks pastor. Ipainom na ako siya og Vegemax kada morning, duha-duha, every meal niya, pastor. Duro mga 4 weeks, pastor. Kaluya sa Ginoo, pastor. Kaluya sa Ginoo, pastor. Makalakaw na siya, pastor. Makalakaw na siya.
4: Ay, salamat sa Ginoo. Glory to God. Na-stroke siya or on sa man?
6: na mild stroke siya.
4: Mild stroke siya.
6: Man siya high blood, Pastor. Mild stroke lang siya. Overpatigod, Pastor. Kaya mananagat. Lungkod niya akong bana, Pastor.
4: Okay, oo. Oh. And then, ikaw, Igan, unsa po imong gibati sa imong lawas?
6: Ako ang gibati. Pastor, kanang turminti ko kabuhion.
4: Oo.
6: Mamuhipoy ko pag kabuhion ko, Pastor.
4: Tapos?
6: Pa-filmig ang po, Pastor.
4: Yes.
6: Nga mahupay o mag-normal nga malihok na unta yun ang pikas lawas ako ang bana, Pastor. Nakukin ka ko lang sa mo ko niya nabuhi, Pastor. Ang pagka-mail
4: niya. Yes, Iga, no? Palanda mag-ampo at isripay ko nga makalulakaw na yung mga bana.
6: Okay, salamat, Pastor. Salamat.
4: Salamat.
0: Mga katawasan ka testimony sa nakagamit sa produkto ng Vigimax, mga kaigsula, mga kaibigan. Ang tao nila, kintawag niyang asawa, sa usag ka asawa sa ayang banang managat na stroke. Di magkalakaw, pero humana kayo nung magkalakaw-lakaw na. O pala na nag-ampuig soon nga completely. O nga maayos siya. So Vigimax, may atong kaabag, atong partner sa atong panglawas, mga kaibigan. Ayaw na pagdudua. Ayaw kasayin si mong kwarta, kaya ang kwarta igsoon makita rana siya. Pagpalit og Vigimax ang kadtuan ni kay gikan sa pinagka ubos ng edad hangtod sa pinagka taas og edad pwede mag-inom. Di lang ni pang tao kung dili pang hayop pa kay dagan na pud nga gatisify kanato iro, baboy, kanding, kabaw, baka. Manok igsoon na tagaag alibyo kayuhan human migamit sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. At ang oras karon 53 minutos makalipas alas 5, laing balita, mga kaibigan.
7: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Atong sayron ang balita pakitabong ngadto sa Zamboanga del Sur. I mean dito sa Surigao del Sur, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Sento 2,000 kapisos nga kantidad sa syabo og armas ang nasakmit sa mga kapulisan gikan sa usa ka HVI sa Baytago, Surigao del Sur. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton na report ni kaibigang Rinaldine Rosette Martinez, nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaldine, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Sikop ang usa ka 36 anyos na lalaki human gilusan sa makapulisan sa Tago Municipal Police Station. Ang operasyon pinaagi sa bayba sa pagpangulo ni Police Lieutenant Michael G. Quisaot, officer in charge, uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Maypurok, Mangadus, Barangay Purisima, Tago, Surigao del Sur, nitong Mayo 1, 2026 sa oras ala 1:20 sa hapon. Gilang suspek nga si alias Budong, 36 anyos, residente sa Barangay Tilahi, Tandag City, Surigao del Sur, og nailaisip o watchlisted posher og usa ka high value individual kon HVI sa illegal nga droga. Na-recover gikan sa suspek ang unom ka hitsel transpalper 6 sachet nga dunay sulod nga gito ang syabo sa gibadabada nga dunay gibugaton sa 15 gramos ug kantidad sa mukabat sa 102,000 kapesos. Nasakmit usab gikan kaniyang usa ka Smith & Wesson caliber 38 revolver nga walay serial number, bypass money nga usa ka 1,000 kapesos ug usa ka blue sling bag ug usa ka blue Android cellphone ug uban pang drug paraphernalia. Ato bangon sa suspek ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Public Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaldine Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Rinaldine Rosette Martinez, nanukad diya sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Sa mga tagbina nga buot mo gamit sa itong produkto, adto lang mo diretso sa istasyonan sa DXRM. Namutang diya sa tagbina, pakita lang ang mong istasyonan na diya si Madam Rinaldine Rosette Martinez, mga kaibigan. O niya, pagtua mo sa hinatuan, kadto mo o adto mo dito sa King's Radio, kang Pastor Dindo. Pagdiya mo sa Liangga, adto mo sa Radyo Kamayo. Pakita lang diya si former kagawad Noel Abaw. O pag naamo sa Bislig City, mga kaibigan, diretso mo adto sa Mangagoy, natay opisina diya, natay tindahan diya, nahimutang sa R. Carstelio Street, halos kinida na sa CAP building, mga kaibigan. Diyaw palit, natay special prize para sa ato mga listeners o sa ato mga viewers o sa ato mga kaibigan members. Paglaamod dito sa Tandag City at tumudi sa Rosario sa panimalay o tindahan nila ni kaibigang Nika Acapulco. Nagyapoy VGMAX o Aroma dito, mga kaibigan. Paglaamod sa Bukidnon at tumo sa mga Bufarco Pharmacy. Osbon ko sa Bukidnon, mga Bufarco Pharmacy, available itong produkto ng VGMAX o Aroma. Then, sa mga piniling butika, usap din sa Bukidnon, mga kaibigan, magsuunan. Paglaamod diya sa Kalinan, L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy. Paglaamod diya sa Malang, adto mo dito sa Masuelas Pharmacy, naapata dito. Osbon ko diya sa Malang, North Cotabato sa Masuelas Pharmacy. O sa makilala sa Firmer Pharmacy, na anay aroma diya. Firmer Pharmacy, mga kaibigan, magsuunan. Then, paglaamod diya sa Matalam, anamod diya sa Dool sa Terminal. Sa tindahan, nadya ni Dison Store. Katapusang balita, magkabigan, balitang hiligay noon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lima ka mga suspig sa pagpangransag sa pawn shop sa Kalinog, Iloilo, nakilala na. Aron ihatag nato ang detalye atong duwaton report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo, kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nakilala na ang lima ka suspect sa pagpangransak kag pagtaban sa marapid 3 million sa Cebayeti Pawn Shop Incorporated sa Kalinog, Iloilo sang Abril 26 sang gabi. Ini ang ginkonfirmar ni Kalinog Mayor Francisco Calvo. Payag niya ginaproseso pa sang Kalinog Police ang tanan nga dokumento agud mapasakaan sang kaso ng mga suspect. May apat ka mga witness ang kabrisan kag dakwaan na sang affidavit sunok kay Calvo. patpat niya nga tatlo tubtub abat kadlaw nga ginkot-kot sa mga suspect ang duta sa tamburo nga konektado sa pawn shop kag ginransak ang establishmento. Hindi pa mabuyagyag ni Calvo ang iban nga detalye tungod sa rekapadayon ng investigasyon. Naglabot sa 2.9 million nga kaas kagalas ang nataban sang mga suspect. Sa ngalan sa Bigmas Plus ang pinapalang kapsula kag aroma pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunao, Iloilo. Tunog na baskugpa. Ayayay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa. Ang produkto nga Vegemax o Roma Cero Ilo mabakal dira sa istasyonan sa GTFM kanita Galambunao. Kantula ka mo sa istasyonan sa GTFM dira sa Lambunao. Mga kaibigan, watagong oras o katong ano yung pangkutan ni ay pwede rin mo text na to kaya atong taga-agigo pagtagad bisag off-air na lang ako matubag ang iyong mga pangkutana. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, sa ngalan sa itong aroma herbal oil ang pinagpalang haplas, sa ngalan sa itong mga kapin korinta ka mga partner stations o sa itong mga reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamirito magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalay ko na ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Morning, Pastor. Kumpa to, nagtawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa BG Mark, Pastor?
1: Pailala sa kaibigan kong taga-asak ka o kinsa?
0: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. At kung hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
1: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
0: BG Mark, Pastor, ako kahit taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
1: Yes.
0: Umbag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Video mark yun, Pastor.
1: Maoba.
0: Antun, Pastor, isa ka, buti lang, ang palit dito sa Juan, si Butikap.
1: Okay.
0: Antun, nabuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
0: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mga urot na, may di ka buwang kong itong. Nabuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoon. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni Muli, grasyar na Gino.
1: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
0: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat kayo.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Everybody line up!
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na gitna ayo.
12: Na, apari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita

0: itata sa Z-Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukinon Business Club, Bukinon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukinon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa kumuad ko, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
7: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Oh, 98.5

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, da, uy, kadaghan man yayaan. Ay, napay tarpaulin. Pero ako magastuan nga anniversary, uy.
2: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcance Beauty ani Dai.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: isa po akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man wala mang gigumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun as in makaayo gyud kay katong plug bleeding gyud na ko 1 month wala gyud ko wala gyud hunong sa akong dugo nga nigawas gyud apol-apol murag kinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom nako sa bigimat nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying B di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B so naayo to siya so pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag kanako og taas nga kinabuhi protection kinahanglan jud igsuon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan so Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagaid kanmo so thank you.
1: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil, Maxine Real, Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
2: Kapi ka muna.
3: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
5: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoong magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luto.

0: blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mo! 98.5

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking kailkay ng nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
6: Naon sa day mo na itsamad mong tiel?
7: Ano-kano ka na ako, Pastor?
6: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
7: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ang aroma, nauga.
7: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
6: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
7: O lima ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
6: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
7: Lima ka buok.
6: Okay.
7: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
1: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego blend jelly paste. Oo, higala! Ang Fuego blend jelly paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego blend chili paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Igan, may buntag nimo diha kaibigan.
1: Oh, kada sa busy mag pastor man akong gi-palit nga gi-tambal na ko kung bukol sa kong suso.
0: Bukol sa imong suso. Okay.
1: Oh, maura na sa kada ko sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balisya.
0: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso?
1: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
0: Sakit siya ang ngulungol unsa man?
1: Oo, kanang magkuan sa bukitik rapog siya.
0: Unsa ni tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
1: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
0: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
1: Una, anam rin siya og kahili.
0: Ano? Nahili siya.
1: Ano na siya o ganyan yan. Napas siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka na
0: ko. Ah, okay. At to ganyan, murag kuan sa itlog, at murag hilo sa itlog, or?
1: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan ka na, murag yun siya ka nang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
0: Ah, okay.
1: O, in anak ka na ko.
0: So?
1: Murag na siya kung ikon, Greg, kung ikon ka na ang pinitong pamilya o anak, dahil ka nang naay, mag-sistimo nila, yun mo nang, sige na din kung palit si anak.
0: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
1: Meron dito sa plantatan igan, Susan Angga. Eh.
0: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
2: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
3: Kape ka muna.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik.
6: Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: May buntag. Para ilalangga kisay ngalan? Na hospital ka lang ga?
13: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
0: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
13: Nakuma.
0: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
13: Nadaan sa computer.
0: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
13: Oo.
0: So, sa dahil na itabo?
13: Nag-inom na ko Big Mac. Naulian ko.
0: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
13: Pulo kaadlaw.
0: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
13: Oo.
0: So, likay nagdulag computer?
13: Dili na.
0: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
13: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
14: Ano gusto mo mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, sama sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, sama da akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Nawlian gid siya. Ako tingin ako nga sila magagamit ko ni ining haplan.
13: Okay, salamat igan, salamat igayo.
14: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
13: Okay.
15: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Everybody line up!
19: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
19: Naapadi ay na!
4: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
19: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Yes, hello. Igan Bing.
5: Ako na ang kasalamatan ng Bigimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
6: Yes.
5: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang ilanat ug i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og Bigimax. Kaluon sa Ginoo wala na gyud kay sa isa ka panimalay pastor.
0: Nagtulog gid ka bata magdungan ko na balaka ang mga ginikanan kuno taon kay wala ba gyud i-admit kalayan sa Ginoo Pastor ang bigi mak
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.